0: to KUYI 88.1 FM, licensed in Hotvela, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LP FM, Upper Munkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Biwita Yasat, Tapkinaya. Biwita Ahakam, Tawanawit, Sosiam Sinum. Yepita, Itatumalai, Senao Ansan. Paitaanison Katumaltuta, Sosiam Hita, Yepinjaskaka. Namahin, it yet Kapahan Tumalan. It hopivewat, Sen Peter, Ankai, Tata, Mumoyam, it hita, Kinawit, Tutskwanawit. Angka hit ita son kao ansan na. Itaatim, itaamim nikam. Itatukayit son piyo kaep hit at sin pahan tatukayit et tuwiway. Buahakam, tuwakasit. Ang sinom hit ahinsas kakam son piyo hit at tuwat katumal tutaka pay son kahalay tut. Pehe katubos tumal, ani tumalan no kakumangin. Yasan no kakansa ki au piteng hakam kate. Hakalay tingo nami. Kakwai piyo ni yankay. Yasan ni tita awahan hinsa na. Aw na ang yuko kanatawat mongwasti. Itimoy amungam sen nahita. Yep asata. Yep natumalta ka. Pahanat no kansa hita asata ka. Akapi na itimoy, yip isinmoy o yitan. Bayat yang hopit ang niya kapiupanta. Mahimo yang natwanit sin tupas-pasan awit. Imoy lainam wa kiti pokumoy. Bumoy haktamal de biu hakalay ting. Mangin. Mumoyam ang kahit et utitumalat. Mantumalat. So ang kao ansat na. Novatot. Yepita hakim takyuk ansapil itinisong yat aw yeswe halaitutim hakim nyenese. Ii himu sinotang hapias kasulaunin. Yan hak naaphita ang wewan makyam. Yan hak katang tawanawit nakawa kita ang wewan dan taay. Tita natumalat pupia aw hinsakan. Hita sen puna aw ansok yep itim mumoy mayak. Ansa son kanene se halaitatin. Kaanka nanap hita hinsesk